0: Sese ko a. Na fe ya so social media na ye. Don ba kwere program e wie, sa ko de akọ. Na de apache bi akọ akọ tourist.
1: Osekina.
0: Hey, say. Mi mo ma se ma ma je se ke bi kra, ade abat. Odokom. En ko fo so ke kan se. Sa ko de na ka sa so. Wa soro. So mi dofi ni program no person oni shata ekwe program no wentira wa shada ni we enya ntokwa den den den sa

ye firi ho a na ye firi ho a yete ase justification se no ne pan eye nkro so no so ye mu biye no mu nya adwen nkro so nya twa boss ne ko fa ba timo ba do ka che the plastic iko duru ho ye hunu nkro so bia wo any of the schools eya mama nya sa o mete ase se tete aso ye ye nsue ho bio nya da ne da nya be tra fa ko se ye be yi trunk trouble so si ne ho ahwan na de de ni nua de ya ye be timi asese mu azuma mo fa ne ma se nya justification eno ne man don ai enkro so ba ntie ne de plastic e ba mo de plastic e ba so na komo ni pa ba akope the whole country Ghana oh ho mo ya ne ma ma ne da ho dodo tonton sa ne man moje anu aduane afri ansam ya ban din hu bie wo din hu bie wo din hu bie wo wo mo na akoye hoseless na ye kwakofa bia beton a obia benya ne nsa no aduane kakakakra fo bia troubles and tranky ye drew brain kwara ko school a eja ebetimi aka ashe out kakakra okọ no ba na sey a betumi dia ko obi wo ho nso krempo a ne ene nua ba akode ko ye mfie mienu mfie miensa aji ense ye oba akosan de beko osi da bi e manfa nko ese ko to fofro ene sikanso wan wadin e ho ayedin prospectors no ne ama amade abamu ne nya adeketwa wo toto abewie na mo na more than 10,000 Ghana cedis 3 years ago ana me ba ye ko me boka more than 10,000 Ghana cedis Oto ato mu akasha ato rek ato praye ato hwanhwan ato beto ato bibia ato washing powder liquid soap hwanhwan hey adan ayatom na ku fwa do tani e kasana na musi free mpo ne ebo kasai ayatom ayatom and this is by a reset